kubilo naabe ko menne ko ko Allah wadi hakunabe mon ko Allah wadi ko Allah wadi buki me badi ni me badi na jola fo pitar ko Allah wadi ko ay gori tara wala giyaado mun wala pullo mun wala tolodo mun wala suka mun wala moro mun wala debbo na gor gorde fo Allah walli mun bawdi jibinaade hen fo woni becci mun ko kebbe tan wadde ni me kebbe tan wadde ni mi saabe I'm going to go to the hospital.

dagam ci touba neku ndaw ñaaw fatma na touba dagam lu mukhle ya na touba ganjé na touba ganjé ku ngal ak soxna mbay ak falo ak soxna mbay jeyre sal dam sen cham nga touba neku ndaw ñaaw bëkk na ko yobugi le waye tabiga ko ni wa xox.

Mari ko tre faya landar kum ni kay kwam na tiri faya ni tanye nyamin ma khadmu sin bu kala kumawale anin ta ba bi adure kumawale.

Njojam yendo daw bima yendo yendo nan ay seta ko du samba fa na mufli jak jor juroom li ngeer yoy sa xewar sen bay sa xewaro mudum sa xewar fa mu ci bukhure jam bo.

Si pute kuringjay nga ci bakkel ma dimba sey ma ci golare ndaw ndey mare ma Abdoulaye kat ci mer ak ñi ci mer ci mer fa la jaw ma jaw xor la ti jaw ma jaw xor tan

Ya, Miyagi Mama ya. Tumane nan da ko hawranani ma jonne ne. Ne wonde juddinani mi do wawde hoddo. Juddinimi do tan ko yidde.

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi wedde ma gitama hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi bice debbeje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde donima cedi cafdi dahe daneje nana jabo bela paddi jande kodali benni joni kadi ko fofre baleji hamma yerewel ko sondu wiyete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo liddi piori ko noro chongo kulle godde de gona kulle diam li wogu ko kulle mawdun diam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre siftori ene wodi humre toto dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw wurte hen mo wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga tan ko ro hore sella hokko seba cettelle cilal e gonal bali wala nanduki liwal barodo ko bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal e nat nati sokla jawde cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli dondu wotti ndemi ciifol girji ñekki to ki may dongal jeeli e dulul mayte ndere gasdi jeebi dima boje ki bima gunoji nuddini ma cabbi may garlaw gas sunka daga ciw ole ko tru mayte ko tuuse ciongel jawde kero e dara cial nde cender buube sangal de sirngene gi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tewdi e jawi duran modi darti ma jerminima jabaaji e bille bille la ceji jogi dadi edi dadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima ladde fof wonti olel muradi e musulali dum galen muñani ma ngay gaynde wubba gornoji ndene barodu wubba jeer nane walo ma ngata mi ciongu fadda wiige wiño gaynako wata yalla we jabtintake ma njur demba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñawel jom allah re dow hinere walla taw ko ñiwa sambana gaynako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede

tan kubu ba ka dogo pendigi ngone awa sheikh jone bu ba ka dogo pendigi ngone day vantu mambu sa jone et bu ba ka dogo pendigi ngone ak am sa dogo pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone amado joy wet motax asal ni joy wet amado kulun nafsin saiqatil maut ku masudunu dangay de amado sawba demna wolu fatim

Senegal. Ana sukay na, marisu sukay na. Sukay na samba taku kubije samba na krasin samba na. Samba na li bukari torodo. Kan ko fal fa ma sey njaga fal fa ma sey bitilo fa ma sey to dawu ma de ka samba kan ba ma sey.

nange makko gaji lengerene de darmen de ne sabo loro forte viendo he do o nyama dum haa haa salum ko kambu fadi dole makko takko mun haddum do yo bursin kuma ngal surnga haa yo waawu yo mo bursin kuma dai kala dida ngam melo tay ni rek la mel xawma le gadu de gabe ndo ray wuna boy dalaw dem ak ñu ngi ngandari jangal jul jamaanu sene ba wara ko jamaanu mun.

0: Sevmem bu kadın kadını.
1: Hamadullah metani wadde presenté. Suyam Allah ko bandam wala ko silam wala sa debbo ko dom galla. Ko mo jogi gadi hakille ko wadi si porté yontéde ndé. No wonno yontéde ka ala hakille ko mbari daadum si porté dum woni kari ko jonta do kono wala hakille. Kari ko jonta do kono dindi wala. Dum woni tawa ala hakille ko nangirda yontéde ndé. Ara kay sidlam direw yalla dunu wurna.

mother bolna ketti ande tan ngoto golle ngari mol pucci yade mol mbabba a boy mol mbabba dari mol pucci min nana wuda budani hay hunde kadi nana ma budan nenna mol pucci ma hunde mi jabata ko ma sa ma ko bu man ho bol won dum woni hakkude bondo mo di tan hadi ngoddi di tay dimbal gawri tira gadi jodina mol mbabba dari dimbal gawri ngal yili hor yela tan dimbal dimbal mol pucci jada ga timi jata ko yan nana do bonniri wala fay mo ni ko tagi wi mo dalde ma datta ta jabra ko yali di jabata kalta ko ngode ma hakkude ma dimbal gawri kalme fo to ni dal min mi rindani manam ta rindani ko ngal o wi sey lam do to yalla jinu ngudda man.

ñoom sa dëpp fadi yàlla ma daala bi hiir di bi sëñ ci maam mooram bari naa ni xaj xaj su laami du julbe jibini mako laami du julbe sëñ bu ma ak ay sëñ ma ci la samba dembaali mu taata la sëñ bu bu ñu ko ne foko ma ndara kan go laami du julbe kaje su bu ñu ma nga sinaaji kaalis bi e kan ñoo fo jogi ciotul def kaje le bi sa fo di le dame hala tan yatto may wundo wal tan ndal de ndew wel jayna o farba guwa wulu farba guwa wulu o ndike dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jam no haru fu hadi so nan jigon jom gele jeldu man ta kanje tan debbo so woni gro bone yodi jogi ma dile bonna tan yida kuma na kanje tan so wala tuhole melo mo besna ta ko jengel melo so yidum mo yida dum ta ko gando mbelo mo ne halla mo no rata Allah ta ko gawo mbelo mo fo ta ko bi lesi mbelo mo jibina fusanji ta ko tuddo do mbelo ne rena mo ta ko demti do mbelo mo reno yo be gimmi nyoro be jito dum ko cedo mo jemo ni haa Jepus wuni grow bone sakit hati, lami di juru budi

ardinde jibiniyaano mbiya yalla hokkuma haqqille ko rewre bandiuɓen on haqqille wenani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen dewri fo haalo pulane mbiyamo andama bonnete ko fenade wawi moƴƴinde

무겁이 두 발로 물어보네요. Yo mi hoddi malisaaju hoddumi malisaaju nde ko ɗum min mi yiidam honnon ko suwonir hakkunde men e yidde andudema kadi e yidde jotodiral hakkunde men e yidde jotodiralno e yimɓe tawaɓe fo onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo foddi woɓɓe heɗade bannoo ɗe fof yewo mum dow ha heeɓi less mo ganndunomi hen e momi annda hen fof muɗal finɗum hoore ɗen sababu baɗɗo hakkunde men noo ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jettani on kadi mo juurami temen nayi e inde malisaaju seydi Ndiaye jara jaabi ko haali ko waɗi temre nde mille franc leeta sala temre o wiyata mo yara debbe ne cikkallaaɗe jofa mo jolani e sembulanel gawdule wona awɗe feere jutoten sa yi ka cuballo hay goto yeddata sa yi ko sinti jam joolo jeeɗa e goto yeddata majo noon hunde fof ko haalno e mum haalama sinno goto ari darɓe mbimo nagga tuddo wi Samba Diallo ɓe mbimo santa duyo yokotna ko ɓuyal ɗe mi haali ko ɓuuyi

nabi mo mo lañu bubo do sil men ma yete wa aman jay diaburo men woto ni ye dabbi so nati non yete bismillah mo hede ngaram hede wo inda amadi lom mo wada hen temen nay bu do nati do

gay sama bay bacha chago pe fatim ga bare tind ga bare lañu jox aram fak goña mam che cheikh fal sama waji al abi fal sama ligner bi may joy batay no peguma par kuma yotte jo ma la che mban toy jëna xombaayu mi dekk suuf bo deme jani dal il alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna far ko mayta jomal ci mbantoy.

0: Tango Muhammadu Rasulullah. Vi mo Muhammadu ko jettu dalla Muhammadu ko gudde jettu dalla Rasulullah ko nulada Abdullah ko seen Allah. Imamul Mursin kango ni almami jurbe katimul lambiya e kango adi tagel sakiti feje dina ko wata fe jangal dina makko ha nyande yawmi basuna. Ni cidel bu suwa ni wadi do mana ene temedi joy mudum yama ba.
1: Tono do suda men.
0: Mal barka ba Wi Khalid Musa Wi badi do temed ne Sa ba gidaado be badi hare arbe be dabu ngatay ciodum ciodum ngatay dande Si O wi akati mul lambiya e kango adi tagel sakiti fedde dina goddo warta fen cagal dina makko ha nyande yawmu yuba suuna jibina ko makka o dañi duubi chapande nayo firi makko fay madina o nula wada annabi o hokka sayyidina ababakri be mbimo bamu bomi be mbimo siddiki gongdi do kanko adi gongdi de kala tagore Allah kanko adi gongdi boko sambala jimbiri wiire fuddore panna do o wi ujunere ngudu biyamo jallo samba giraade me wiima so nay pullo jofi so rebbi wi leedi tut leelima ko ufnoto ko wiyan ma bat jam hamin baye kono so bujiri fukki may leedi ko ufnoto ko wiyan ma jamme bone fu amin baawa may fulagu non wono cheikh oumar kotta adama sel masire sambata mbali mutar ngari juma jama sel gela balta maki juni julo bido bito jawto gannal gido allo o medini yejjadu kunu makoy mutida hora kon fulagu no yodi dum sabab o jinen do wujibi ay pullo so yodi ay pullo so wujibi ay pullo so woni jambar way pullo so hewi gacci way pullo te anna bejibi na sada natal janna.

wodo duwa mo bu duwi yoda ci anyal al kamisena jofa al juma so jamma jengi ba wudi so ba duwa wodo duwa mo mi jabo ba jodi hañ mana kam jibril al islam jippe dowle do halani ngelopa ngelopa jodi ha ngelaw mo nyalli al kamisena jofi al juma ay so nyawuji pecete so neddo hokkama

0: Alhaj Samba Jibril so gisee nak waxuma bëgg duggal nit ñi ci mbékté mi la dom waaye ku ci nekk xam na ni war na maa mën a kontaan lii nag it laa doon ñaan ci gàttal boole ndaa naan yëpp muy bedd dama koo wayoon jooytu ko yuusu nag di doom di jar baat yaatam liggéeyam xàmmee aw ñooñam ba yëkkati guddi gii jaarale ko sama loxo yii mu ci sama xol seppe seen xolo ko raw bu nu war ba tukkoon nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw a Daaro Mbay ma jojo ci góor ñi laay mbuub njaay Samba mbuub nu war ba tukku sooda Mamma Dig fekk nu fii Fatale Ndiaye Kulim Diouf Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte na ma baax kon xam ngeen ne xol set na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllam ci guddi gi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga li nga wax lépp Mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppi nga di koo yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bëggloon ak yow dara sax

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu ñu ko mëna jëfëndiko bu manké ba xel nit ñi di ci dem Seigneur Abdoulkhadir neena boy lek saxal dem ci xorom rek tok go baxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dédé ndax ndawal gi day bari foko bass na la top ci biit nañ wut bu dijj bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dédé lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa top la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ da am xet ak yoy dédé na ñor momi tam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèr gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèr gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taajé rër balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bitéli ndox kireen tek ci wèr ga lég lég ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nickel yu dijji ak yu wèr yi nañ koy tek ci wèd gi diko tek di jëfëndiko mu di diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñett nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet dal islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñett nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñett nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilan magal gi suñu xeyé ba ndeké ba nopi fuñ ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ jaari tamulé sédalé ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif suñ xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tamulé wat di sédalé ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédélé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat señ bi yenen yenen joxé ñu bess magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini biminnat.

ɗan jum mbawɗo omo nomin ha heewi tella mintinani nokkuɗe mum say balle sa min jogo jomanede mbaɗa men foof ne tami coftan ɗum moni

erba sipiter buri ngay na ca bakkel ma dembal sey ma ca golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat simer ak ni simer simer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala mu ngi lambak

William. Sama mo alon, kamo ka jako dahani. Yung mga kababayan niya ay siyang ama na ipansin. Muganda, bet, ganda at nene. Ganda siw, kwadrado sa ilid yan.

sai da ciki bayan aki cilu ba da ciki galo da ciri ko dumin gulle ne mi udiro re mutum maje tabtale ko muji fi jimira gine balon fonde ha caji muje nyale ndiroje e yama ndidon takiti magaga beli tidare siki ma biyen jaw beli ta de nare bunu ne sila muru beli tabbe ndayre hukunde beli bara wendiri ni siftori chalal ciugal e semban kundum ke fodi ya bani gulumbol ndur nabundire asaman kerle chakat nodi ndeji gulaji e chodi chakat nodi telbi wol hor gol badi to loytu dum ko ko mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don tanyata solo

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi weddema gitama hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi di cede beje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andone donima cedi cafdi tehede neji nana jabo bela fatti jande ko dadi benni joni kare ko fofre baleji amma yerewel ko sondu wiyete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo liddi piori ko noro chongo kulle godde de gona kulle diam li wogu ko kulle bawde diam jeya elenani di ala dori woni gadaata ko wayno horde hippande ko woni amre mi siftori ene wodi humre ton dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw wurte hen mi wasa frore tabe jeejaani ko dum wadi wet ndaw wona jaadi ki jobal wala ndaw wona diwdi ki jobal jiga dum hal ko ro hore sella hokko seba cettelle cilal e gonal bale wal nanduki yiwal barodo ko bi choppi diwe sappu nan we e weyo pupu bal e nat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti ndemi ciifol girji nyakki to ki may dongal jeedi e dulul may te ndere gasdi jeep biima boje ki biima buno ni nuddini ma cabbi may garlaw gas sunka daga ciow ole ko turu mayte ko tuti cewgel jawle kilo e dara cal de cender bube sangal de sirgene gi samunde rendi hede fayna telala dum lelli tewdi e jawi duran modi darti ma jermini mo jabaaji e bille bille la ceji jogi dadi edi dadi kolongi e jambali e dumsi lawi ma lelde lelima ladde fof wonti olel ngurali e musulali ko ngale ngunyali ma ngay gaydu bubba gornoji ndene barodu bubba jeer nani e walo ma ngata mi chongu fadda wiike mi nyo gaynako wata yalla we japtintake ma njur demba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu nyaawel dum alla re dum hinere walla taw ko nyiwa sambana gaynako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede

Essen, aber man der aus der Gegend. Ben yi dëgg boobu nga ciy ci waal di ko dëgg ci ndar geej njëmbat fàttiku yaay sama.